olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasi mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anugba kan foke ko ni yes ma ra anugba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wa church lata na o enikan ni se be wa biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ranse si yin ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owa ago mewa won yan pari awe ataduwa yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun bo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbon mi nibo le wa te tin gbon mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni esawo adua lakoko ni adu ope an gbogbo wojo dupe oba mi oni maje won oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo cha yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti won church lata na o bo ma mo mo fa won 3000 to ra wo ko church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mi mo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun bo ti ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: wa eyan yan fe nbole wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele yi eh o na ni adua fun anu oni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk oni laarin odun ma so ise meji oni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide lesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o enowo yan mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori oni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je kanu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu igbo oju be lo o olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi batimi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun faanu saanu wa in Jesus name e mo nkan mo fe ke lo si ibi igana yin e wa fi eyin ti e fe yin ti igana yen sa e wa momo kigbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba ngba elese ele to ba si to ngba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa kigbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amo wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan asi mo mo yo mo dabugo eleketa mu angeli amo fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olohun mo lo won aran se onje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we out of apostle chapter 8 verse 26 when he and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tan oni dide ma lo si ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sorire foju mi ri angeli mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan ni kokko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka fast 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti Abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re Isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi Rebecca han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin angbara di fun women convention bo isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa momo fi onje break fun yin enikan ni a mo se be ni so bi o se lo ha asi wa nu awe eje nse bayi pelu adua te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki ntun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo langeli si o
1: adedamola olajide no ruko mi o wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: Benin sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company temi
0: gbese le yin Labuja gbese yin te